gaba da sa re sa ne da ba ma ga re gaba da ba ma ma ga re gaba ma ma ga re ga ga re sa re ma ne da sa re ne da ga ga re re sa ba ma ga re gaba ma ga re ga re sa re ma ne da sa re ne da ga da re